Okay. Hi din. Shout out to shout out sa ano sa ating kagalang-galang na ano sa nag-iisang lawyer diyan sa ano sa Paramara, Jesse, Attorney Jesse Ikaw. Okay, malapit na yung interview natin. Attorney, yeah. I'll meet you very soon. And also, yeah. Sino pa ba? Marami pa tayo. Marami pa tayong ano, may mention na no, but for the meantime, eto na naman. Isang musika na naman.

Oh, mga kaibigan! Kamusta kay lahat dyan? Lahat dyan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, mga Pilipino, mag-enjoy kayo lahat. Ito ang ating hinahanap sa ngayon. Matinik, mabilis. Bigla nawawala, lumilitaw. Kung saan-saan, di mo magilap. Yan si Noel Ilongbaylon. Noel! Hello, kamusta yung trip mo sa Canberra? Alright. Sige. See you soon.

Ayan, kagatan. Kagatan ni Bailon. Sige, kagatin mo, Bailon. Right here po, dito sa Radyo Dalisay. Alam niyo naman si Noel Bailon. Ay, nako, Diyos ko. Ang galing niyan. Ang galing ni Noel Bailon. Okay, folks, tuloy-tuloy tayo. Segundahan natin, ano? Ito, segundahan natin yan. Okay, here we go. Yan. Woo! Sige! Alright! Come on! 99.3 FM Radyo Dalisay. Radyo Dalisay FM 99.3 in Chatswood. Ayan, mga puro all-hit song. Filipino OPM icons. All-hit song.

Ayan! Mga wala lang remedyo ang ating mga ulo. Okay, mag-break muna tayo. Mellow down, okay? And now, we're gonna give you one of the best songs sa dito sa Radyo Dalisay at sa Pilipinas. Yeah? Sana maulit muli. None other than etong si Birit Queen, Regine Velasquez.